0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Mokin eko ojumo asiku mara se oni iroyin ni kutu aire lati le se Adaba 88.9 FM. Akure ilara mokin lawa ta tin gbo Sategun Adegboye Galani loruko temi. Igbakeji are le yi Kanshim Shetiman lo ti gunle si Freetown iyen lorilede Syria lon lati soju fun are Bola Tinubu nibi ipade awon adari orilede ati awon adari ninu ajo redegbe ECOWAS. Shetiman in lo gunle si Freetown ni papako ofurufu eleyi ti igbakeji are le Syria lon Mohammed Jalo to ti lo pade e ni fegbokegbe pelu awon adari ijoba orilede yi to je agbagba ati awon mi ti wo je asuju orilede yi lorilede na atejade ka latenun oluro lowo pataki fun are lori royin ati bani soro lofisi igbakeji are Stanley Okocha Jakodi mimo wi pe Shetiman yo darapo mo ipade ohun ni fegbokegbe pelu awon adari ijoba awon ministers awon asoju ijoba pelu awon asoju ekun kokan ati awon agba agba onisowo ipade ohun ni won ni yo fori so pipe kelu awon isoro eleyi to nkoju awon ote kokan ati lati le mo na to lati yanju awon ran to nkoju ekun ewo orun ile adulawo ati awon ipinija mi to nkoju orilede kokan ipade ohun nlo aye bi awon ajo na bi won ti se nkoju oran to ni se pelu oro eto abo iyipo pada lori oro ijoba atawon kan mi to ro mo agba oje agbejoro kan nile yi arabirin oyin kan so labadejo kusanya nlo ti jawe olubori bayi gege bi are gbe awon agbejoro ele keta le logbon iru re leyin to ti feyin awon agba agbejoro bi meji ototo bele ninu ipade egbe won ti won se alaga fun ajo eleto idibo ninu egbe awon agbejoro le yi Aham Ejelam lo wa kede esi idibo na leyin ti won pari re tan Labuja ikede na nlo tele ipari idibo ohun eleyi to foju wina idaduro fun gbaranpe latari isoro to koju ero eleyi ti won lo badejo okusanya nlo ni ibo to le die ni egberun 12 niye eleyi ti o fi jeyan ri akegbe re to sunmo julo iyen Latif Akangbe eni to ni o din die ni egberun 8 ibo eni keta won oni Olumuyiwa Akinboro eni to ni o din die ni egberun 6 ibo lati fi keyin won linje linje ijagbe olubori Badejo Okusanya ohun ni yo mu ki o dari egbe ohun fun odun meji laarin odun 2026 si odun 2028 bakana ni omo ko je obirin elekeji eleyi ti won yo diboyan lati je are egbe awon agbejoro leyin Priscilla Akwie eni ti o nsin egbe na laarin odun 1991 so odun 1992 ninu oro ese omodupe re nse ni Okusanya Jakodi mimo wi pe ohun dupe lowo awon omo egbe na fun afokantan won ninu re o si salaye e wi pe o yo se ijoba ti o ko mo lopo bo lati le je ki egbe awon agbejoro ohun tubo mo tesiwaju si biri ti ilu epinmi oba Ayodele Idris nlo ti pe fun isokan ati ijorinpo alalaafia nilu ohun ori adina nlo paju oro na to ya vidun re lakoko ti won se odun ijesu todun 2026 ati ikowojo 500 million owo naira lati le fi ko ibi igbafe nilu ohun oba Idris nlo wara webe si ijoba ipinle Ondo lati ri si oro ina monamona eleyi to nse monamona lati se atunse si ona ati awon ibi igbafe ni ilu ekunmi papa julo awon oke ati iwo eleyi to wa nibe asiwaju ti ilu epinmi oba Bele Arumlase lo wa salaye odun ijesu na gege bi akoko ipada wale fun gbogbo awon omo ilu o si rawebe fun awon eniyan lati se iranlowo lori idagbasoke ilu ohun oro ijoba lati se atunse si oju ona epinmi to lo si ikare lati le je ki oro aje agbegbe na ko rese wale si alaga fun igbimo to nseto odun na imor kamoru Jakodi mimo wi pe ibi igbafe ohun ni yo je akokoru re laarin ilu ohun ati awon akoko lapapo oke si ijoba ati awon ajo aladani lati se iranlowo fun won lati le pare si akanse na Ajo to n gbogun ti tita gbigbin ati ilokulogun oloro nile yi NDLEA en lo ti gbese le gbirin ogun tramadol eleyi to wo re to le ni million owo naira eleyi ti awon afrasi to wo ba ti won gbe sinu oko ajagbe elejo meji ototo eleyi to na ojo ona Togo lo Benin Republic wa sorile di Nigeria ajo on je ko di mimo wi pe igbese gbigbese le na je okan lara igbiyanju ti won gbe lati ba gbogbo awon ona tawon onise labi na nlo lati le mo fi ko ogun loro orilede Nigeria je en to je oludari fun iroyin ninu ajo NDLEA fem baba femi lo foro na lede baba femi jakud mimo wi pe ise ti won se se ohun en lo waye leyin bi ose kan eleyi ti won gbese le ogun tramadol mi to wo re po niye eleyi tawon ati lawe ti won gbe pamo se abe oko ajagbe mi eleyi to wo ipinle ko lati oju ona kan na Eni to ti figba kan ri je oludije fun ipo gomina nipele Bayelsa Udengs Eradiri lo ti gboriyan fun minister tori solulule yi iyen so mweke fun to salaye gege bi idagbasoke alalafia ti eleyi to juri nilu Abuja Eradiri jakudi mimo wi pe minister on en lo ti se gudugudu meje yaya mefa lati le fe di awon gomina ipinle yoku sita Eradiri eni to ti figba kan ri je are fun egbe awon odo ijo lagbaye jekodi mimo wi pe weekend lo ti se aye pada to nitumo si olulule yi pelu awon obilinja eleyi to nwole si asuwon isejoba re laarin o le ni odun merin Eradiri lo wa gboriyin fun minister on fun sise ona eleyi ti o mu ki olulule yi ko laso mu papo pelu awon ilu kereje kereje to wa lagbegbe re nipasẹ sise awon ohun amayemugba rorun lorisirisi lati le je ki agbegbe na ko tubo nitumo si orilede Spain en lo ti jawe olubori o ninu idije igbafe yi agbaye isire todun 2026 ni bi won ti se feyin Argentina bele pelu ame kan sodo ni akoko afikun ninu idije na eleyi to waye ni papa isere kan ni New Jersey lojo isimi idije ohun en loko na lala ninu eyi ti awon mejeji ti won ti ta omi titi de opin idije na fun akoko eleyi to mu ki awon mejeji o jowo akoko afikun to si je bi pe nigbati idije ohun to le die ni 100 iseju oni okan ninu awon agbabolu Spain iyen Torres en lo mo fi ame kan en lo fi mi awon Argentina jiajia o awon eniyan mewa en lo gba idije na pari fun ikọ agbabolu Argentina leyin ti won ti le Enzo Fernandez jade iyen ni akoko leyi ti won wona lati ba orilede Spain po aseyori ohun en lo mo mu ki orilede Spain ko gba ife eye agbaye won fun elekeji lati gba ti won ti gba agbeyin ni South Africa lodun 2010 to eyi lo pin iroyin ni kutu awa fun toni yen lati le se adaba 88.9 FM akure online ka ojo lolo tu iroyin adegboye galani loruko temi mo kiyin eya se loni o ani jeun ti o te wa lorun
2: Egba mi, era mi kale, oroko mi yi, mati sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kon sun lo ni.
3: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure. Koronjo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba make sure. Ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu. Logo lomo okunrin Abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo Nafdac fun tedugba o da lagbo ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abamission

olofun ti a fe bori fun olokun se rin ade won pa bi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pa bi to bi won diju eh olokun to len to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kanle o ni eyin awo obi na re o gbogbo won na won pariwo pe yo yan obi wa yan tan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese jale awon kan binu won pe be ko eyin o sa imo pe ibi ta won gba je ni awon wo ni won pe ni kaba so ye kiru yen tun ma sele laarin awon omo iya meta eh ki yan ni ki gbogbo wa ka papo ka jiyan anatan keni kon ma so pe eyin lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo akan bi omo olodo de akan de eyan ni o si feran lu re jojo o wa wo pe eje nla mole lojo ti mo gba ade oba ki n kuku je ko yi won pe kini iya le ma se lo be mo o eh ti tariro la ko la igba ti won yo o le gogogo ah ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko ijangbon ngba si yo tan kaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu ti bara lara mu owo si n wole ire gobo yi n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro si ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi nwi ngba tori pa bi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pa bi olokun serin ade si wo titi

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Mo tun bere. Mo le ṣalai ma panilẹri lakoko apejọpọ itakuroso ri la mọlẹbi mi. O ti ẹda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse. O na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice. Itowo ekan lasan, are kan ko si leyin e.
2: Maggi stack ta se latara e wa soya, alubosa adu chili ati konofuru.
1: Onje ale ti dele, e ma bo jeje tabi ke ma wa rara.
2: Maggi stack yo so gbogbo onje ta

0: Gadun
1: Ayode
0: awon omo ologun leyi to ngboju wa gan si awon agbesun mi ati awon aseruba loni tan pe ni operation Hardin Kai leyi ti awon olopa ko gberegbe ti won je lati ile ise olopa orilede ti won se atileyin fun ni kutuaya na ojo aiku ni won se be ko be bodi apo aseyori awon ton gbianju ati je ogun logo awon akeko ton fe ju won gbele ton si funasi won wi pe awon omo ogun aseruba lu yusuf ni won je o ton fe se akolu si ile iwe ijoba leyi ti o je ti ikeko awon obirin to wa ni moguno gege bo se so akeko bi many dini a dota ni won fe ni won ji gbe ninu ise laabi leyi ti awon ajo iswapon ti won se eyi ni won kakeke nu ati jade lati owo en to je adele oro iroyin ati bi ise akanse Hardin Kai bi o se nlo ni Captain Mohammed Goni lana ojo aiku ohun Goni lo se alaye o ni gbianju leyi ti won se ohun lo waye o ni kan agu kan abo loru ojo kokandilogun osu keje odun ti a wa ni ile eko na leyi to je pe ile eko ohun lowo lowo ni ijoba ipinle Borno nlo fun fun asiko kan na fun ilegbe awon akeko leyi ti won je ti

0: igba awon eyan ke mo bi data won se mantiti joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa checking je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3 gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibani soro laso le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu limit 100 mtn

0: As Blue Sky Mall don't land it there. For Akure, Munda de Como, all your household needs for man or woman, youth, adult, begin then. All on our quality. For the supermarket, for that eatery, DDL, where they provide delicious food or chotorototo. If not take away, you need them. No problem. Say you don't hear them. Say Blue Sky Bread. Now the latest Okrikri giant bread, oh, with 10 years begin no fit curry. With the correct ingredient inside for all family. All smartphone users, correct smartphone, don't they? Now 24/7, then they hope on. You fit visit Blue Sky Mall anytime, any day. Now number 49B, second is a roundabout, then Tanda for Akure on those states. Telephone 0704025564. Blue Sky Mall. Buy what you want. Satisfy yourself.
1: Back in an ile iṣẹ Blue Sky Mall, gẹgẹ bi mo ti sọ fun yin pe won o jiṣẹ won awọn ti won ti fun ni dispatch rider iṣẹ pe keyan ma fi awọn ti awọn eyan bara lati ibi kan si ibi kan jiṣẹ won ti wa nbe awọn ti eyin te ba mo wi pe e le gun okada test le se dispatch rider te ma gun dada e lo si Blue Sky Mall. Blue Sky Mall, kepe telephone number yi 081-488-19263 bakana ni pe en to ba ni ONDNCE tabi to ti ni experience to ti se supervisor yi ni supermarket ati bebe lo e pe number ti mo pe yen 081-488-19263 ona ni e lanfani lati pe wa si pelu ogun olohun ni ilu Ibadan ti nse olulu Oyo state nibe ni an gbianjo e ka ro
2: e ka ro
1: e ku jo meta kan
2: ojo kan pelu loju
1: inu mi dun pe ogbeni Maruf la ba soro lati ilu Ibadan
2: be ni o loju
1: e se pupo bo ni epo se ri laaro yi epo petrol ati awon aburu e atawon baba bawon egbe sin ni bo lo se ri laaro yi ni ilu Ibadan
2: e se loju e ku eto
1: e seun
2: o ti to bi data jo meta kan ti mo ti jade ni ojo Saturday nti jade laaro emi o ni e pon pe mi n paro ke bi se wa
1: beni beni
2: but ni data yen 1001 ni won ti po dani owo role ni le se awon ni petrol station kaaki
1: se won wa ni lose to koja yen e kevin pe awon kan ti le epo
2: ko si n to jo be lodo wa nbi
1: oda e se pupo a ma ri yen ba pelu ogun olohun
2: Eseun.
1: E je ki lo si ipinle Ogun to fara mo ipinle Eko papapa ki n ma fi yen se lo lori eto yi tolorun ba ni en ti mo fe ba soro nbe ki won gbe to gbogbo eyin ti e n gbianju lati je pe e fe ti le epo hello e kaaro o
2: hello
1: e kaaro e ku jo meta kan o
2: e kaaro
1: ina mi dun pe ogbe ni Aremo Adesoye ni mo ba soro ni ilu Ota.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ẹ seun pupọ. Bo ni ọ̀rọ̀ epo ṣe rí ni ọ̀dọ̀ yin yin epo pẹntiróòlù àti àwọn yòókù ẹ̀.
2: Kò sí ìṣòro kò sí wàhálà rárá o. Bá a sì ń wọlé epo là ń jáde láti rà o. Gbogbo mọ́tò pátá kò sí wàhálà rárá o.
1: Ẹ kẹ́ fi pé àwọn ilé epo kan ti ilé epo.
2: Rárá o kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ níbí báyìí o.
1: Ẹ seun. A ma ri yen ba pelu ogun Olorun e ri pe eto yi tin darugbo gbogbo ma fun enikan laye soso lo lati je pe ko pe wa ni gboro 081625199 ele ka ro
3: a ma ko ojumo
1: e seun baba papapa mo mo pe professional ni ojo si ti lo
3: ati bola fola bi ni goles lati ore
1: e seun pupo
3: a ti le po yen lo si jo dore o lo si jo dore lai lai
1: ku dore
3: Awọn ni ya awọn ni yen gbogbo ile po wa lore.
1: E seun, won o si fowo le.
3: Epo won ti bo ti lo da ba se ra na la ra.
1: E seun, e seun. 081625199 nigbati won o ma so wi pe o di jo majo pa pa pa hello e ka ro
4: ate ku ko ni ba je o
1: ami
4: Gbenga lato ke aro
1: Mr. Gbenga ke fi pe won ti le epo loke aro
4: a fe to bi mefa bi meje
1: eh
4: o ti wa ri ko to sele ni pe e ma ja tora wa awon elepo ni lowo but won kin je Gbenga mi Dangote ki se pe boyo fenu so mi to ko fe ma ta epo to n jade lodo ni dollar ni ko tin ta already So le to tumo si pe ile epo to fi boya bi 40 million gbe 33000 di ta tele a ma ni lo boya bi 40 something 50 something million lati lo fi gensin so dollar ti Dangote fe ma ta epo e jade yen o lo ka opolopo ile epo lowo ku ko je kan ti rowo yen so lati le lo gbe epo to yen pelu kan to n sele
1: eku eto esun pupo nijo mejo o na ni e lanfani lati ma pade wa number mi ni 0803508665 odijo mejo o dabo

0: Mon badou adaba.
1: Tell any blue or Jometai. Oh, Bella Bini, is your Sara and now money. Probaji, Ubala, Maromi, Sara, Yoma, Famiso, Lati Barai, DDS, Yoma, Romego, they be paid, your labor, a monk, and let you know, my uncle, I just said, Mazi, my coming go, Boda, Ronsu, Dede, or Emoti, be a Jubi and Ju, or on a bio day. I own to wash me. I go, he, she lose in Jalope. She will, when you papa broke you, Goni, oh, Bulu, what they. Tun fi wi atebo so mara aye lore lori eyike yi isoro tun jo mo edalenu iwo na gbianjo ko si baboke ogun loni e ma pe 0706460641907064606419 0706460 baboke ogun agbalagba ode tun fi wi atebo sewosan
2: mo ki gbogbo eti tun gbo mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba oke ogun loruko won seri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
3: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu na ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni imoran kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19
2: eshun baba amo ipe ohun teyin ma ngba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
3: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to ngba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara bẹ́ẹ̀ lómi bá ti ẹ̀gbìnyànjú tó sun oorun wákàtí kan àbórun wákàtí méjì tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro ní ẹ̀ ni ó jẹ́ bí 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò ní lè dìde nílẹ̀ yóò dàbí èpò ṣe wàhálà lójú oorun ni tàbí ẹnìkan ti ẹ̀ náà ní pọ̀pá lójú oorun tó bá tún gbìyànjú tó dìde lẹ̀ báyìí tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí yóò rí pé ń ṣẹlẹsẹ̀ kàn gógógógó bí ẹni tó fi ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún tàbí egbò wà nínú àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀ irú eléyìí ọ̀dà lèmi fi máa sọ pé ẹyin májì adákẹ́ tí wọn náà bá ti ń rírú àpẹẹrẹ báyìí gbìyànjú kọ wá yọjú sẹ́mi bàbá òkè ogun fún ìmọ̀ràn àti ọ̀nà àbáyọ mo ti kọ àwọn egbòogi tó wúlò fún ọkùnrin àti fún obìnrin mo ti kọ wá láti ìlú ṣẹ́yọrọ nínú iléeṣẹ́ bàbá òkè ogun ní nọmba 4 dúdú yẹmi lane opposite oyemekun grammar school nílùú àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 ìka yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò tiẹ̀ lè dágbé ẹlòmíì ò lè dárìn àfikọ́sẹ̀ máa fi ọ̀pá sì kẹta ẹsẹ̀ tàbí tó bá fẹ́ jáde kọ́mọ́sẹ̀ máa fà á jáde ẹlòmíì àti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣòro ni agba kara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun bere ti ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le se eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe kagmi eju kadide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta sala tegun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se baba oko ogun ni number 4 tudu yemi lem opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 oh samu oh 64 60 64 19 elomi ti e ti gbin eju latun o ti gbin eju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbin eju so to gbin eju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbin eju to ba le yoju si mi ti olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbin eju si wa to ti gbin eju sa wo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa a gbiyanju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
2: Eshun baba mo fe bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebekebe kini o fa
3: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo bere si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gbo pe gbogbo ara ni won bala mi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugba wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin nipa ti wale ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa neje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa tolorun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o du lodo olorun ma bo wa ni le se baba oke ogun number 4 tudu yami lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 be la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
1: ore a o ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lo be se wo ko ni pa baba oke ogoni ogulugbo ode to fi wi ategun so mo ara aye lore lori eyikeyi isoro to yo mo eda lenu ibo na gbianje uko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode to fi wi ategun se wo san

0: ku dede wo yi o eyin temi
1: emi fe mi alagbo lo nsoro ti office mi wa ni solo junction legbe democracy park
2: ama balẹ si ilu ikare ni on the 21st ni on the 26th July osu keje ni 77 hotel ni ilu ikare
0: ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lojo fe mi alagbo to je pe osoosu ninu re baje to wa nipa kini tun ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu re se lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706532683 lekan si 0706532683 awon ogun to poju owo wa nibi ma bo lodo emi fe mi alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to wa laye ojo yen to je pe wa ni yawo merin marun mefa ta de soju se won laarin won iwo ma bo lodo fe mi alagbo iwo to mo ngba bi ronaldo tabi messi ma bo ko wa gba ogun to poju owo lodo fe mi alagbo awon miran wa ma jade ni oru loto bi e meta e merin e marun e mefa ah uru ele yo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to poju owo lodo emi fe mi alagbo number wa re lekan si 0706532683 iwo okunrin to le gba po lori papa dara dara ah kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi ah oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa dara dara pelu aya re nile ah pa lo se munu e ma se dun inu lo je su o dara iwo ma bo lodo emi fe mi alagbo awon omiran ati ya wo mo tutu fe yagbe iyan ti jade ah kinu jade kinu ba leru lati yagbe do olorun ba iwo ma bo lodo fe mi alagbo sa ma bo ta gba olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti e mo ko to se olagbo ara re to nfun oni ifoya ah ah to nfun oni fokan bale kilode ma bo lodo fe mi alagbo ta gba olorun olorun yo fun oni woso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera ah wo ara ro mi awo eyin mi ki lo se e leyin ah ma bo lodo emi fe mi alagbo ni pase eledumare iwo yo ri woso number wa re lekan si 0706532683 office wa gba ni isolo road ni waju democracy park ibele ti ma ri wa ni eyin mosalashi central mosque
1: awon kan ni pe kan run lagora won awon kan ni pe kan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa ma se beru nipa iseledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
3: e ku dede iwoyi o emi aya femi alagbo lo nkin ti office wa wa ni isolo junction ni egbe democracy park ni akure
4: ha ma bale si ilu ikare ni on the 21st titi di on the 26th ni osu July osu keje ni 77 hotel
3: tabari wo obirin to ti wa nile oko lojo to ti pe to reyan pe ran nise ma bo nile se femi alagbo tabi wo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile se femi alagbo tabi wo ti o le gbabo dada lori papa bi o si

0: titeji eyi ti ibere bi ate leke soja majesty baba doctor yisa bola ni pekun saki ti lo arigide akoko ti fi yin je kaabi esi ama dupe lowo yin pe ti ko lura won pipipi aye tu aya ma fori patu babo loye tutu nini ma fese rajo agbara to ma kele dododo ile korun ma mile jaja ai chief afola bi bayode owara ogo re ti de irawo to ntan yi bodo tanda le dandan ni eku orire oye amori ayeye oye ti yo aye adugbe kiteji arigide akoko ni ago kan osangerege
1: omo wara beji omo jigiji gege omo lade daguro cheni gokojile omo bosule o
2: marketing office at BFM ni wo wa number 1 lawa ile gogoro to wa legbe A division police station oba adeshida road ni ilu akure o de tun le pe marketing manager sori 0803 041 4344 ronke sori 0703 529 5755 tabi Grace sori 0803 247 4686.
3: Ngbadun adava.

0: akiwa kabo sinu eto ti o ni eto e ti a pe ni in such a time like this ni ra koko bi eye an dupe fun olorun tolorun lo lati ma polongo eto yi ni igba gbogbo losose lori radio adaba loruko jesu la gbada fun olorun na olorun a mo te se waju awa na ta ngbo na loruko jesu a o gbo fun igbala okan wa olorun ko ni da wa lebi eje ki agbadura olorun a dupe tori pe wo lo mo ran jade nigba gbogbo si wa oro re lo mu wa ni arada lo nwo wa san lo nfun wa ni igbala oro fati je oluse oro na nigba gbogbo oluwa fe fun wa ogoni fun oruko oluwa agbadura na ni oruko jesu christi oluwa wa amen agbe olorun ga tori pe ni ijejo ako eko lori ikilo nipa fifonu a so fun wa wi pe ififonu tumo si igberaga ise fefe asan isogo ara eni ati ahale a si mo ohun ti a so fun wa nipa fifonu wi pe ko dara lati ma fonu Jacob tun tesiwaju loni ninu eko ti a tin kobo lati eyin wa ni ori karun epistle Jacob se niyan gbogbo ori karun ese kini se ese ikefa James chapter 5 verses 1-6 o so fun wa wi pe o ni e wa nisinsin yi eyin oloro e ma sokan ki e se ma pohun rere ekan nitori ose tin bo wa tayin oro yin de baje kokoro si je aso yin wura ohun fadaka yin di peta ipeta won ni yo si se eleri se yin ti yo si je eran ara yin bi na eyin ti ko isurajo de ojo ikeyin kiyesi oya won lagbase ti won ti se ikore oko yin eyi ti e kosan nkerara ati gbe awon ti o se ikore si ti won si wo inu eti oluwa awon omo ogun eyin ti je adun ni aye eyin si ti fi ara yin fun aye jije eyin ti bo ni opo ojo pipo pupo eyin ti da ebe fun olododo e si ti pa oun ko si ko oju ija si yin loni akori eko ti a fe wo na gege ba se nko eko ibo lati eyin wa o na ni pe ikilo fun awon oloro ikilo fun awon oloro warning to the rich ikilo fun awon oloro tani oloro yi gan oloro ni eni ti olorun ti busi nkan re ti o si dara ti o si ni akojo yala ninu dukia tabi ninu ohun elo re ki n se ese ara ni oluwa lati ni oro olorun lo da gbogbo ohun ti a ni to wa laye ye be ko so fun wa lo so pe ni fadaka ati wura ti temi ni olorun lo da gbogbo ohun ta loni ta fi n soro ti a ni olorun lo da owo ohun lo da igi ohun lo da ope gbogbo ohun ti a ni yi ohun lo da fun ilu awa eniyan sugbon asi lo re ni o dara lekan si mo so pe ki n se ese lati ni oro ati so fun wa na ninu eko ta nko yi pe ta ba ni oro a fi n gbe ogo olorun ga ni lati ni oro ki n se ese olorun lo da gbogbo ohun ti a ni fun itesiwaju fun ilu awa eniyan iru eto ta n gbo yi bi a se n gbo ninu redio wa ti a ba ni owo lati ra nkan si e ka fi gbe redio a ni le se eto yi ati ni oro ki n se ese sugbon ona ta gba n lo oro won yi la fe soro nipa re ikilo fun awon oloro gege bi a se ka fun wa lekan ninu iwe jakobu yi ni ori karun yi ese karun ese kini sese ikefa o ni pe olorun lo ma nfun ni oro sugbon bi a se nlo ohun ni ko dara lopolopo igba jakobu ninu epistle re yi o wa kilo fun awon oloro bi won ti won je kristiani ti won si gbekele oro won ki won ma se be tori pe kini gbekele oro o ma ja si asan ni o so fun won wipe ki won ma sokun ki won si ma pohun rere ekun nitori osi ti nbo wa ta won leyin ola o so fun won wipe oro won di baje ati wipe nkan won yo baje nitori pe ko si itura ti won tojo ni orun tori pe igbeyin won yo borojo isaju won lo o tun so fun won wipe owo ti won kojo tabi owo ti ekun won san fun awon osise ti won ko ti won ko san tori pe kini won sise fun won sugbon won ko lati san wi pe olorun a bi won lai si pe won san owo ti e kon san fun awon osise siwaju si won ni won ti je adun ni aye yi won si ti fi awon lomiran sile lati ma je ki ya ko je won won daye ti won wa won je adun won je oro awon alai ni awon talaka awon opo won fi won sile awon olorun fi owo ola won won fi n gba awon eniyan loju won da ebe fun alare won si n daare fun elebi awon to ye ko jaare won pa won nitori pe won ni oro loni gege bi a se ko eko yi oro yi lowo lowo o nsele ni orile ede wa awon olorun wa won o ran ti awon talaka won o ran ti awon alai ni awon loselu wa gan ton wa ni po ola ohun ti e kon fi fun awon to wa labe won to e to e pe to dibo fun won won o ni fun won won ma je gaba lori won won ma fi ya ja awon eniyan a ri pa tun sumako ko ibo nisin bayi a be si won ma kakiri ati ma so pe dibo fun mi e se leyi fun mi sugbon nigba ti ibo ti wa saye a ni ri won won fi owo ola won fi gba awon eyan loju eyi ti ko se ko ri be apere olorun eyi ti e pe oro re to lo fun ilokulo e je ka wo iwe Luke ni ijejo ako nipa re eyi ta so fun wa pe asiwere olorun loni na a o tun wo nipa okunrin yi ni Luke ori kejila yi ese ketala Luke chapter 12 from verse 13 eri pe ta ba so nipa olorun awon kan wa te poro won won lo lona to to sugba awon kan wa oro won won lo ni ona aito awon la fe kilo fun to ba mo ko wa no ngboro loni oro to ni oun lo lona aito olorun wa nkilo fun o Luke chapter 12 verse 13 oni okan ninu awon awujo si wi fun won pe oluko ni so fun arakunrin mi ki o pin mi ni ogun o si wi fun pe okunrin yi tani o fi mi je onidajo tabi olupin ogun wa fun yin o si wi fun pe kiye sara ki e ma sora nitori oju kokoro nitori igbesi aye eniyan ki duro nipa opo ohun ti o ni o si pa owo kan fun won wipe ile okunrin kan olorun so eso opolopo o si mo ninu ara re wipe emi o ti se nitori ti emi ko ni ibi ti emi o gbe ko eso mi jo si o si wipe eyi ni emi o se emi o si wa ka mi pale emi o si ko eyi ti o tobi nibe ni emi o gbe to gbogbo eso atoro mi jo si emi o si wi fun okan mi pe okan iwo ni oro pupo ti a tojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere ni oru yi ni a o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi nkan won ni ti iwo ti ha tojo yo je yo si segbe sile be ni eni ti o to isura jo fun ara re ti ko si ni oro lodo olorun e ri pe asiwere olorun yi o je okan lara awon apere awon olorun ti a fe so nipa re loni arakun arabin to gboro olorun loni oro ti oni bawo le se nlo si se o nlo fun itojo mo eniyan ni abi lati ma fi pa won lara elekeji na ni a fe wo nipa oro eyi ti oba habu ni ati dile re ta ba wo iwe awon ba kini ni ori kokan le ni ogun first king chapter 21 from verse 1 to verse 21 ari lati ese kini sese ke kokan le ni ogun ari pe ahabu o to naboti lo oni kin naboti ko fun oni ogbajara oni ko fun logba lati fi sogbajara sugbon ogba ewe be sugbon naboti ko oni pe won o le fun ti baba on ko fi fun ko fi tore nitori je yi ahabu inu re odun o lo si ile nigba to ma fi de ile aya re ri ta pe ni jesibeli bo se ma ri oni pe akabiesi o se bele iseri ki lo wa de te poju re fi faro ahabu wa daun pe tori po nbebe po nbere fun ile lowo naboti o si ko ko fo un iyawo daun pe leyo le ki bi oba ba lorun gbogbo ni ko le a o ma gege bi obinrin ma o da bi ogbon lati gba ile yi fun o looto looto won da bi ogbon won gba emi naboti won se gba ile sugbon na wa so fun meji wi pe gbo o gege bi aja se lai je naboti be na ya yo lai je iwo ahabu ati gbogbo omo re ati jesebeli pelu aja laijera si jo oku re nitori pe won fowo lagba naboti loju olorun ni won je sugbon igbeyin won si buru loruko Jesu loni mo gbadura fun yin igba yin o ni boro eri po okunran loro yi ohun to ni o lo ni lokulo ta ba tu wo Luke ni orikeni le ni orikeni din ni ogun Luke chapter 16 from verse 9 verses 19 to 31 a ori nipa okunrin kan ati oloro ati lasaru oloro ati lasaru oloro yi o ni oro lopolopo de bi pe oro e a le fi wi ohun kohun sugbon ni kan wa legbodo e ta pe ni lasaru o ni oju o ni egbo ni ara kaka ko ti e toju lasaru yi o tori be o lo ra aja o n fe ma wo film o fe ma wo drama ti won yo ma se kaka ko fun lasaru ni onje ko fun ni onje to ba ti jeun erun ori tabile re lasaru ma ba jado aja ya si ma fa oju lasaru a ma fa la ni gbeyin gbeyin lasaru ku ko pe si na oloro ku sugbon ni gbeyin gbeyin a ri pe lasaru yi o wa lokan ya abraham sugbon loro be si jo oro ninu ina ki n se tori pe loro lo fin joro ninu ina tori pe ti rin o igbese to gbe ni aye opo loni won fi oro won fi n ko owo jo owo to ye ko je owo gogo awon eniyan awon nikan joko le mole won si fi ya nje awon eniyan a n so nipa ona bayo si ai mat ma ko oro jo bi pe ikilo fun awon oloro eketa na ni pe bi o ba fe ki olorun ko ran lowo romo ni keji re lowo if you want God to help you help others try to give out of what has given to you God has given to you to others ri pe won fi ran moni keji re lowo elekerin ona ni pe se atunse try to do restitution when you discover that you have a man's wage which for we can with hook and crook means to ba ti fi ona iru ko rojo ri pe o se atunse anything supposed to run return to others return it to them won te ko da pada fa won to ti gba nkan lowo won to o gba nkan lowo won lona ito ri pe o da pada fun awon to ni nkan try to do restitution return what belong to others to them ele karun o na ni pe anfani to ba ti ni ma se silo nitori pe iku o da ojo arun odosu eran ti arakunrin oloro yi to so fun won pe loni lao bere emi re lowo re oro to wa niye tani yo wa ni nigbeyin ara loluwa olorun npe oloni o wipe ko ri pe ori lo oto lo ni oro yi sugbon lo lona to dara ma lo lona kilokulo lo fun itesiwaju awon adugbo re lo fun itesiwaju ilu re omo ni keji re ti ya nje oro to ni yi lo lati fi ran won lowo elekefa oni ni pe o dara keniyan ko ni oro ni ona tara ki a si lo fun ohun to wulo fun itesiwaju bi ona ba baje ko so to burun be a le pawopo lati tun ona ti a ni se tori pe kini a ma ki gbe pe ona ijoba ijoba ko lo ba wa nlo ona awa la nlo a le pawopo kari pe a tun awon ona wa se fun itesiwaju ilu wa ikeje na ni pe e je ki a ma pa ofin olorun mo nigba gbogbo try to keep the commandment of God ofin olorun ye ma pa mo ta ba wo johanu kini ni ori keji ese kini sisale 1 John chapter 2 verses 1 downward oni pe eyin omo mi iwe nkan won yi ni mo ko si yin ke ma ba dese bi enikeni ba si dese awana lagbawe kan lodo baba Jesu Christi olododo ohun na si ni etutu fun ese wa ki si se fun awa nikan sugbon fun gbogbo ara aye ara loluwa ara olorun pe wa loni wipe oro ta ba ti ni e je ka ma pa ofin olorun mo ki a jina si agbere sise jina si panchaga jina si ijinigbe jina si gbomimo opolopo oro to ni loni o fi mumukumu ni opolopo oro to ni loni o fi nse o sesho lati ni oro ni sugbon olorun loji sa ti sesho ni oro to ba loro lona tara nko olorun yonu si ru nkan be sugbon to ba mo po oro to ni loni po ona anumokore lo gba ni oro na loni ronu pada ko se atunse ona re loni ko ma pa ofin olorun mo try to keep to the commandment of God elekejo ni pe e ma se korira arakunrin yin do not hate your fellow brethren elomi a ni oro ko fe kenikeni ko wonu le re it doesn't want anybody to enter to his or her house opolopo loni ni won ni oro won fe kenikeni ko wonu le won ta ba wo johanu kini ori keta ese kokonla 1 John chapter 3 from verse 11 oni sọ fun wa wipe oni pe nitori eyi ni ife eyi ni ise ti eyin ti gbo ni atite ko se ki awa ko feran ara wa ki se bi kaini ti je ti eni buburu ti eni buburu ni ti o si pa arakunrin re nitori kini o se pa nitori ti ise oju ohun buburu ati pe nitori arakunrin re si je olododo siwaju si o so fun wa pe o ni ki enu ki o ma se yawo eyin ara mi bi aye ba korira yin awa mo pe awa ti re koja lati inu iku sinu iye nitori ti awa feran awon ara eni ti ko ba ni ife eni ti omo ni keji re ire ni be o n gbe inu eko eni keni ti o ba korira arakunrin re apaniyan ni eyin si mo pe ko sapaniyan ti o ni iye aini pekun lati ma gbe inu re ara ni oluwa omo ni keji wa ta ba ri pa ni oro e je ka feran won. You must love your fellow brethren with your possession. Repay own show or repay own fifuan. Anytime you have, give to them. When you give to them, God will provide more for you. But failure to give to the needy, God will stop giving to you. Try to give to the needy. Tabatu obakona with Johanu Kining, ni ori kering, essay KJ Sisale. 1 John chapter 4 from verse 7. Oni olufe, eje ki aferon. Ara wa nitori ife ti odo olorun wa ati gbogbo eni to ba ni ife abi nipa ti olorun o si mo olorun eni ti ko ba ni ife ko mo olorun nitori pe ife ni olorun nipa yi ni agbe fi ife olorun han ninu wa nitori ti olorun ran omo bibi re kan soso si aye ki awa ki o le ye nipa se re ninu eyi ni ife wa ki se pe awa fe olorun sugbon ohun fe wa o si ran omo re lati je etutu fun ese wa olufe bi olorun ba fe wa bayi o ye ki a feran ara wa pelu enikeni kori olorun ni igba kan ri bi awa ba feran ara wa olorun gbe inu wa a si mu ife ife re pe ni inu wa ara lo luwa olorun ko si wa loni o pe omo ni keji wa won yi ta ri won yi e je ka feran won e je ka fi ohun ti won nilo ka pese fun aini won elekesan no ba 9 ona ni pe ki a ma fi ohun ini wa ka ma fi bowo fun olorun ohun ini re fi ma bowo fun olorun iwo to je oloro you can give your possession to God awon mi ma ni ile ton ma fi fun ijo olorun won ni ile yi o won yonda re fun ijo olorun won ni ile won fi fun olorun won ara moto fun ijo olorun won ma to awon eniyan ninu ijo anything that you have give to God to the work of God so that the work of God will continue to move forward. I am praying as you are giving to God, God will supply more for you in the name of Jesus. Elekewa una ni pe ki a ma so dame wa we dede. You must pay your tithes regularly. Idame wa re so dede. Give your tithe to God regularly as you are collecting your salary or somebody gives you an offering or a gift. Try to make sure that you pay your gift, your tithe regularly. By doing so, God will bless you. Ekokan laro enu pe ka ma tonju opo ati alaini baba. You must take care of the widows and the fatherless. Alaini baba, alaini ya, nipa ohun ti a ni ka ma ti pe a n toju won ati awon alaini ni adugbo wa ka ma ri pe a fo ohun ti a ni ka ma fi ri pe a fi toju won ta ba ti n se be. Olorun la fe fun ta ba wo Timotheus ni akotan ta ba wo Timotheus kini ni ori kefa 1 Timothy chapter 6 from verse 7 oni nitori a ko mu ohun kan wa si aye be ni a ko si le mu ohun ko un jade lo sugbon awon tin fe di oloro won a ma subu sinu idanwo ati ikekun loni aye to waye gba tun bo wa sile aye nigba na se lori pe o je owo re mo ohun ki gbe lo to mo wa mo wa sugbon to ba ti ma ku ba nkan o a ri pa owo yen ki la o se o a o la sile. You did not bring anything to this world when you were coming, and by the time you are going with nothing. Everything that you have today, use it to the glory of God. Lo fun ogo olorun ri pe awon eyan to wa lagbegbe re loni ri pe won ri ja labapin ninu ohun ti o ni. As many who are there, let them benefit from what you have. It shall be well with you in the name of Jesus. Oro ti oni lo fun Olorun ri pe awon alaini baba alaini ya awon opo awon ti oni ona lowo fi oro to ni fi ran won lowo and as you are doing so the Lord will bless you the more in the name of Jesus. ikilo fun awon oloro ni a nwo loni ara nu oluwa boya wa nihin loni o fe bere fun oro lati ma lo fun ise olorun olorun fe pese fun o loni so fun olorun pe oluwa mo fe lati ma lo ntin mo ni fun o oluwa ran mi lowo lati ma se be boya lati eyin wa de ni ohun ti o ni o lo fun olorun o n lo fun ise kuse gbadura fun ronu pada be olorun pe oluwa dariji mi iwa won yi ti mo hu yi ko ba ofin re mo loni oluwa mo se atunse ona mi olorun gba aye mi olorun gba okan mi mo fe ma lo ntin mo ni fun itesiwaju ise re oluwa gba lowo mi ma lo fun ise re gbo adura na jesu oluwa wa olorun adupe loni agbe oga topolopo tori pe o ti ko se wa lati ite orun wa nje awa gbadura o ohun ti a ni a fe ma lo fun ogo re oluwa se be loruko jesu ohun ti a ni ma ja se lo a o ni je bere o koruko wa sinu iwe iye ogo ni fun oruko oluwa jesu christi oluwa wa amen
1: ibukun ni fun o bo se ti gbo oro yi na ojo mejo ni ka tun pade lori eto iru akoko bayi lati diocese of iduani church of nigeria anglican communion alaafia ni fun

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu odi en ti o ni awon dukia ta masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunola gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
1: ogoji
2: ose lati mo sanwo
1: mo be bi nke se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
2: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo
1: die de to di pe e gbe oja fun
2: e seun olotu seri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo to ti olotu en ti won si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: nibo ni office yin
3: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatu Ikotas Akure Ondo State
2: olulese wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko ben olotu
4: e pe CDCare sori number yi 070-7454-2995 lekan si 070-7454-2995
2: e seun olotu
1: oro leti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunola te je asoju CDCare iwa na magore loni o le bade ton dukia
5: ore wa kilo de to roju koko bayi
6: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni kunu gbogbo abo odana wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
5: ara nta wo nu shop o bo nipa CDCare ni
6: CDCare kini nje be
5: CDCare CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
6: iro ni o
5: toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDCare ni mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
6: o si riru eyi o ti fi pa won fun mi lati jo yi
5: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDCare lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDCare ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdcare.app
7: CDCare make your life easy.
8: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo lè ṣaláìmọ́ pani lẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
9: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
10: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
9: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
10: Maggi star yo so gbogbo nje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
11: How much are you going to get a little Oh, Bella Bini, is your own Sarah and now money. Bobaji, Ubala, Maromi, Sarah, your mafa, Miss Olati, but I did yes. No, Maromi, go, they be paid your labor and monk and let. It's a law, my uncle, I just said, Missy, my coming go, what I don't so dead. Oh, that must be your jubilee and jew, run up by your jay. I don't say what to me. I go, he, she lucid, the lobe. She will, when you pa, but don't you Gordon to figure at the bush of Mara Yellore. Lurie, he came usual to your maid, Aleno. But now be a joke or Sipa Okio Gulone, MAP 070-64-60-6419-070-64-60-64-19. Baba Okio Gun, I bet like Gordon to figure at the bush, she was on.
12: Moki, but waited on Bomini today, a cocoe. I bala Bonisha Gugum, Bambi Pelumi. Baba Okio Guluru Kongo. Shari baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma nje ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
13: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadọ ma wo alaafia ara wa niran a gbadọ moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni lu akura Baya wawa fe mbele yone lawa mi Abo ni marakan To fe bimi Abo fe bele yone Lori yone abayo Pe mi sori ero bani soro mi yi O semu o 64 60 64 19 O semu o 64 60 64 19
12: Eshon baba Amo ipe ohun teyin ma ngbani nimoran le lori ni le ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
13: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni won wa nri ninu ara ti e wo to n gbo mi ninu ile elomi ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni Elomi o le bere ko mu nkan ni le. Elomi o le nero pe. Elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni. Afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile. Elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji. Afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju. Elomi ere orun sun arara. Balomi ba ti egbeju to so run wakati kan aborun wakati meji to ba jina aro bayi ati dide nile re isoro ne ni o je bi ogun seju ogbon seju koni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni popa loju orun to ba tun gbeju to dide le bayi to ba fese lele bayi yo ri pe selese kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma je adaka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati oni abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu seyoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re Oh, Samu, oh, 64, 60, 64, 19. Oh, Samu, oh, 64, 60, 64, 19. Ika iti se akoba fun elomi, toda kwe akpaka elomi, ese ka elomi, koti ele dagbe, elomi o le darni. àfikọ́sẹ̀ máa fi ọ̀pá sì kẹta ẹsẹ̀ tàbí tó bá fẹ́ jáde kọ́ mọ́sẹ̀ máa fọ̀ á jáde ẹlòmíì àti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣòro ni. Ẹgbẹ́ kẹrẹ ẹlòmíì ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ rárá, ẹlòmíì ò tiẹ̀ máa rí i pé gbogbo inú ara òun tiẹ̀ kú ni tàìtàì, ẹlòmíì ò máa rí i pé bẹ́ẹ̀ wọ òun ṣe ń kúrìrì, bẹ́ẹ̀ lẹ́sọ ẹlòmíì ò máa kúrìrì, bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì ò máa rí pátẹ́lẹsẹ̀ òun bẹ̀rẹ̀ sí máa kẹ̀ òun gógógógó, bẹ́ẹ̀ lómìí bá sùn báyìí. Kí lè o tó mọ́ ẹlòmíì lè ṣe ẹ̀yọ́ bí ẹ̀mẹrin bí ẹ̀mẹfà. Irú eléyìí máa ṣàkóbá fún iṣan ara ni mo fi sọ pé ká gbìyànjú ká dìde ńlẹ̀ ká wá jàǹfààní ewé àtegbò èyí tá a gún èyí tá a lọ èyí tá a sá látẹ́gùn èyí tá a sá lóòrùn tá a ti kó wá láti ìlú sẹ́yìn oro tó wúlò fọkùnrin tó wúlò fóbìnrin ká wá jàǹfààní rẹ̀ nílẹ̀ṣẹ̀ bàbá òkè ògùn. Ní nọmba 4 Dúdú Yemí Lane opposite Oyemekun Grammar School nílùú Àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè 07 60 64 60 64 19 07 60 60 64 19. Ẹlòmíì tí ẹ ti gbìyànjú lọ́tún ó ti gbìyànjú sósì bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀ bí ẹlòmíì pé báwo ló ti ń ṣe kò tí ẹ̀ lè rí àlàyé kankan ṣe ń pẹ́ bá délé ẹlòmíì báyìí ẹ rí i pé àbóhun náà ń ṣe ìṣègùn bílẹ̀ ni a pé mo ti lò yìí mo ti lọ ọ̀hún mo fẹ́ ká já dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run mo ti rí egbòogi mọ́wọ́ kúrò mo ti mú wá sílùú Àkúrẹ́ tó jẹ́ pé a rí àǹfààní rẹ̀ jẹ nílùú Àkúrẹ́ àti agbègbè rẹ̀ ńgbà téèyàn bá ti gbìyànjú sọ́tún tó gbìyànjú sósì àwọn àgbàlagbà ni bẹ́rù bá kòkè tó bá kan ilẹ̀ ó níbi kan gbé sí ńgbà tí wọn náà bá lè gbìyànjú tó bá lè yọjú sí mi tí ọlọ́run bá ní wọn ní ó lè jàǹfààní egbòogi mọ́ kúrò yìí ó rí pé lọ́gùn ọlọ́run ó ní wà bákan náà mọ́ gbogbo èyí tó ti gbìyànjú sí wá tó ti gbìyànjú sáwò yẹn ó rí pé lágbára ọlọ́run ìwọ ní ó dúpẹ́ fọlọ́run ni ó dúpẹ́ tẹlomi ẹ̀ sojú lásán o ńgbà tó ọba dọ́dọ̀ wa á gbìyànjú á ṣèbẹ̀ lọ́run fún ọ bá bá jẹ́ pé nǹkan kan wà ń bẹ̀ ni lágbára tọ́lọ́run ó sì rí pé ọlọ́run ọba yóò gbàdúrà tiẹ̀ náà nílé.

0: Adaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Muki akale asiku ise lataro iroyin asale la mo afun yin lati kan ni Adaba FM 88.9 Akure. Ile ilaramokin lawa ta tin gbun satagun. Opeyemi jo danu niroyin sajina egbe koko to wa ninu iroyin na. Egbe awon osise ni won ti bere fun igbese akin lori esun wipe won yo awon osise FUTAT kuro ninu ilana sisan owo osu IPPIS. Ile ejo n lo ti ju awon adari ko ansaru si awon gbere. Ilegbimo asojusofin apapo le Nigeria ti bere eto ayewo finifini to kain lori abadofin to ni se pelu idasile olopa apinle.
2: Won tun bere won le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe
1: so good together iroyin ri lekunrere egbe awon obirin kakere awon ijoba ibile bi meji dinugun tin be ni ipinle ondo ni won tin gbengben la won wa leyin are bola metinu bu fun sa keji re ifuntelu ohun ni won kede nibi ipade igbimo awon egbe awon obirin ti won pe fun atileyin fun are bola metinu bu lese koko ta mo si GMT nilu akure en to je olude agba iko hun saka yusuf ogunleye ni fifi ontelu na nlo waye ni bamu pelu ise takun takun ti are bola metinubu to ti se pelu afikun wipe awon megbe na gbagbo wipe yin yin keni o tun se mi oni won fi pe fun sa keji fun are bola metinubu ohun lori aseori eleyi to ti se en to je adari iko awon obirin nu egbe GMT na Olamide Falana gborin fun are bola metinubu lori awon eto eleyi to nse yi to ni o ti ni ipa ta o ti ni ipa lara awon obirin atawon omode akowe iko GMT Rashid Badmus na gborin fun ise takun takun papa julo awon ise idagbasoke ti sejoba yi to nse ati bi won ti nawo si eka eto eko egbe awon obirin ohun ni won wa ni awon ni igbagbo kikun ninu idari are Bola Ahmed Tinubu pelu alaye wipe awon gbagbo lori akitiyan eleyi to je pe won se ohun ti won si jaje lati tesiwaju atileyin eleyi ti won se saju eto dibo eleyi to nbo Igbimo awon agbagba legbe oselu APC ti won je awon akanda eda ni ipinle Ondo ni won ti ro gomina Lucky Ayedatiwa wipe ko fi ipatari oruko otunba wale Akintade Adebowale gege bi alaga igbimo eleyi ti o mo ri si igba igbadun awon akanda eda ni ipinle Ondo igbimo ninu atejade iyi ti en to je akowe Gideon en to je alaga Gideon a Joseph ati akowe Shola Sijibomi ti won fita ni won ti ni fifi oruko sile fifi oruko re sile ohun oni ko tele ilana ati ofin ti won fi da egbe na ajo ohun sile ti won si so ninu atotonu won bi pe alaga egbe ohun o gboro ni awon amuye kan eleyi to se pataki awon iko ohun ni won tun wa pe fun ki gomina ipinle Ondo ati ilegbimo asofin ipinle Ondo gan to fi mo agbejoro agba ni ipinle Ondo ki won ri daju wipe iyansipo na o tele ilana to ba ofin mu bakan ewe ni won fi esun kan wipe eni ti won fi oruko re sile ohun ti o fe je alaga igbimo na ki ti e se omo egbe oselu APC rara ti won si ro awon alase toro kan ki won yewo dada lori eleyi ko to di pe won gbe igbese akin bakan na ni egbe ohun lo tun wa ro awon iko akanda eda wipe ki won ri daju pe won tele ilana alaafia lai wo ti awuyewuye eleyi to je pe ohun waye bayi ba kan na ni igbimo awon agbagba legbe osilu APC ti won je akande da ohun ni won to wa fi ipinu won won fi mule lori atileyin fun isejoba gomina ayeda ti wa ewe egbe awon osise ni ipile ondo lo je pe won ti fun igbimo alase Federal University of Technology Akure Teaching Hospital Futat ni gbedeke ojo meje bayi pere lori esun wipe won tapa se ilana ile itoje ti adehun awon ile iwosan ninu atejade leta ti alaga egbe NSC Ademola Olapade ati itoje ojugba re ni ti TUC Clement Fatua se ti won fowo se ni won ti fi esun kan igbimo alamojuto ile iwosan wipe won yo awon osise kuro ni inu ilana eleyi ti ilana atele to je pe won si tapa si adehun agboye eleyi to wa nle ninu egbe ohun ina je pe won tun fi esun kan wipe awon omo egbe na ina je pe won tun ti lopopon awon osise on jare ni won tun ti lopopon lati ma je ki won je omo egbe osise kankan ko to di wipe won le kopa bakan na ewe ni en to je alaga NSC Ademola Olapade lo wa pe fun itetete ko awon osise ohun ki won ko won sinu ilana sisan owo osu IPPIS na ki won si tele ilana amuse adehun eleyi to wa nle bakan na ewe ni egbe awon nurse ati agbebi won ni koda awon osise ohun saju ona je pe won ti se ayewo fun tele saju lasiko ilana ti won se nipa IPPIS na sugbon to je pe won wa yo won kuro ninu ilana ohun egbe ohun lo wa se ikilo bayi egbe awon osise na wa se ikilo wepe ikuna lati ba gbedeke ibere ti won bere ohun laarin ojo meje pere o le sokunfa iyanselodi ni fa ni ile iwosan na ilese olapa ni ipile ondo lo ti fi kele ofin gbe awon afurasi meta kan ti won je adigun jale firindi oke alokolon kigbe ti won wu iwa laabi ni ipile eko ati ipile ondo nigbati o nba awon oniroyin soro nilu akure en to je commissioner olapa ni ipile yi Felix Ohagu o ni awon afurasi ohun lo wa ba latari olobo eleyi to je pe ota awon ipele to abo ti won si se iwadi lori awon to je adigun jale eleyi to je pe won wu iwa laabi na ni ijoba ibile Ariwa Akure commissioner olapa ohun ko se wa fi lede wipe awon iko eleto abo ohun ni won gbe na woju awon afurasi na ninu oko Mercedes Benz eleyi ti won wa ti won tun ri ibon AK-47 ota ibon ake atawon nkan mi lowo won ninu iroyin mi to tun farape ni ile ise olapa ni won ni won tun pe wo awon wahala kan eleyi to je pe o fe sele yi to ni se pelu ija oko eleyi ti o wa ni kajola ore ti won si fi kele ofin gbe awon afurasi bi meje ani awon ibon meji to je ibon lewo o ni won tun ri awon ibon ogun banki to fi mo ada ati ogun abenu gongo ICD to fi mo awon nkan ija oloro mi o ni won ri gba lowo won le se lopo ohun o ni wahala na lo waye laarin awon kan ti won ja si oro ile ti je pe koda ejo ohun o wa ni ile ejo ni ore bakan na ni won wa se ikilo fawon eyan ki won ma ma mu ofin lowo ara won ga olopo ohun ko sai wa ro awon eyan ki won se atileyin fun ile se olopa lati tete ma fun won ni iroyin eyi ti o mu ki eto abo ko tun bo duro re si daada nipinle yi bakan na ewe ni awon oise leto abo olopa bi merin eyi ti oja ipe won ti mu bayi ni olulu ile yi Abuja lori esun wipe won gba sowo kuduru won gbowo lowo eni to je alaga ICPC yini Musa Aliyu owo ti won gba lowo e ono to bi egberun metale ni adota naira lasiko ti won ni won se ayewo loju popo nilu Abuja ti solulu ile yi nse ni commissioner foro olulu le yi abuja to je olopa commissioner olopa olulu le yi abuja ahmed sanusi o fi lede pe awon olopa ohun ni won pa ojuse ise won ti lai se to je pe won lo gbe igidi oju ona lai bofe ile to je pe ko ba ofin mu ne wuse ibi ti won ti ti oga alaga icpc ohun lapapon lati ju owo si won nipasẹ POS eleyi to je pe won gba lowo e sanusi no wa se apejuwe awon olopa na iwa tan wu gege bi iwa odaran gba to si ni won yo fi mu won fi keruku ata ofin awon megbe onimoto NURTW ati RTM yini RTM ni ipinle osun lo je pe won ti se iwode alafia nilo osogbo ti won si npe fun ki won yo eni to je alaga egbe na Nuruddin Alowunle nipo bi en yo jiga ifeunu ohun awon olufeunu na ni won kora jopo si Nelson Mandela Freedom Park nilo osogbo ti won si gbabe lo si Old Garage MDS ati Olaya koto di pe won lo fori eso godofun yin se ni awon osise awon awako ohun ni won gbe oniruru akole ni won gbe lowo ti won si nfi esun kan Alowunle ti on dari egbe na wi pe nse ni o nfi egbe ohun o fi ntako awon to je alatako bakana eni to je akowe igun kan ninu egbe awon onimato ohun ni ipinle osun egbe ni Fatai Oyegoke o fi eso kan alaga egbe na wi pe awon iwa tun wu o na lo je pe o le ba ilana eto iwako awako awon awako je to si je pe o lewu fun awon to je awon to je erugan bakan na we ni en to tun je alaga en to je akowe igun kan na ninu egbe awon awako ni ipinle na Akim Karim o na wa pe fun ki won fi kele ofin ki won fi gbe Nuruddin Alowunle ki won si kawe epon irojo lori awon esun eleyi to je pe won fi kan ajo eleto odibo lolede Nigeria INEC ni ipinle osun lo je pe won ti kede ibere gbigba ojulowo kaadi idibo bayi saaju eto odibo gomina eleyi ti o waye lojo kedogun osu kejo odun ta waye ninu atijade ti en to je commissioner ajo eleto odibo ohun nipinle na Oluwatoyin Babalola to fita na ti ni eto gbigba ojulowo kaadi idibo na ni yo bere lojo kejilelogun osu ta waye ti o si lo be titi de ojo keji dini ogbon osu keje odun osu keje odun ta waye ni gbogbo awon ibi ti won ti le fi oruko sile kaakiri ipinle osun ni Babalola ohun oni eto na ni won yo tun wa gbe lo si awon ijoba abile gan ni awon ofisi ajo eleto odibo to wa ni awon ijoba abile lojo kokandinogbon osu kejo si ojo keje ojo ke kokandinogbon osu keje si ojo keje osu kejo odun ta waye commissioner ajo eleto odibo ohun ko sa tun wa fi lede wi pe awon kaadi idibo eleyi to je pe won o gba ninu awon eleyi ti won ti fo ko le tele inu ti wa nle baye kawon eyan ki won mo lanfani lati gba kaadi won oni dajo emeka nwati ti ile ejo giga ilu abuja n lo je pe o ti ni ki awon adari iko ansaru meji ki won mo lo si ewon gbere lori esun sumami ati ijinigbe ti won fi kan won awon odaran ohun ni won ni awon jebi esun mejilenogbon iyi ti won fi kan won ta tiri esun sumami ijinigbe ninawosi sumami ninawosi iwa sumami ati pipese awon ado loro eleyi to je pe ijoba apapo lede Nigeria fi esun na kan won awon mejeje on lo waba ajo DSS do fi kele ofin gbe won losu karun si osu keje odun 2025 awon odaran mejeje oni Mahmud Usman ati Abubakar Haban ajo ICPC lo je pe o ti ko esun mẹrin báyìí tako ìgbìmọ̀ ilé-ìwòsàn ilé ìtọ́ wà nílùú Abuja ẹni tó jẹ́ olùdarí ńbẹ̀ ti ṣe Bello Abubakar lórí pé wọ́n ṣe ayédèrú ẹ̀dà ìwé fún ẹni tó jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna tẹ́lẹ̀ Nasir El-Rufai lórí gbígba onídùúró ẹ̀ ńṣe ni àjọ òun ló fi ẹ̀sùn kan Abubakar wípé wọ́n gbé ìwé eléyìí tó jẹ́ ayédèrú lórí ìfọwọ́sí àwọn ètò ìlera rẹ̀ èyí tí wọ́n fi ṣe àtìlẹ́yìn fún El-Rufai láti lè gba onídùúró rẹ̀ lórí wípé ètò ìlera rẹ̀ ó ṣe apá kan jàmọ́ ńṣe ni ẹ̀sùn náà ó ná jẹ́ pé wọ́n fi kàn án tó sì ní ọ́tako bí ẹni sí agbára ọ́fíìsì rẹ̀ lò àti ẹ̀sùn ìlẹ̀dí àpò pọ̀ wo ìwà láabi ó ní wọ́n fi kàn án. Ẹ̀wẹ̀ ẹni tó jẹ́ abẹnugan ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà Tajudeen Abbas ló ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìgbìmọ̀ sáré ń bàjà kan nílé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tí ó ṣe ìwádìí lórí awuyewuye kan èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbìmọ̀ èyí tí wọ́n pè ní iléeṣẹ́ ààrẹ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè èyí tí wọ́n ní ó wà nínú ètò ìsúná ọdún 2026 èyí ò ná wáyé gẹ́gẹ́ bí onírúurú ìbẹnu àtẹ́lù bí ó ṣe ti ń wáyé lórí ọ̀rọ̀ pé ẹni tó jẹ́ olórí àwọn òṣìṣẹ́ fún ààrẹ Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà pé ó wà nínú àwọn tí yóò jẹ́ ẹni tí yóò jẹ́ rèé wàyí ò ń ṣe ni ìwádìí ọ̀hún ná wáyé látàrí bí wọ́n fi kélé òfin gbé ọ̀gbẹ́ni Adéyẹmí Adéníyì ẹni tí wọ́n ní ó fa ara rẹ̀ kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ olùdarí àgbà fún àjọ ọ̀hún tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn kàn wípé ń ṣe ni wọ́n jẹ́ pé wọ́n fi ìlànà ìsúná wọn náà sínú ètò ìsúná ọdún 2026 wàyí ò ìgbìmọ̀ ní ìrètí wà wípé wọn yóò bójú wo bí ọ̀rọ̀ ọ̀hún bí ó ṣe ti lọ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìsúná ọdún 2026 náà tí wọ́n ní ètò ìsúná wọn wà. Ìròyìn àṣálẹ́ lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì àdàbà FM 88.9 Àkúrẹ́ ìlú Ìlaramọ̀kin la wà tá a ti ń gbóhùn sátẹ́gùn tá a bá padà dé ìròyìn ilẹ̀ òkèrè àgbo amúlùdùn àtẹ̀rẹ́ ìdárayá òun náà lókù à ń padà bọ̀ ẹ kú kalẹ̀ náà.

0: adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: Mo n gbadun adaba.
1: Mo n gbadun adaba.
0: Mo n gbadun adaba.
1: Gbogbo wa na n gbadun adaba.
2: Paronure itu baba itu akoni logbon alaniloye amuni joko feyinti gboro ijinle to wa latori ite olodumare olonlolo agban sale lo ni owo owo omo yin olorun femi ajakaye tinje mari ololuwa mi nlo lati sagbekale eto yi eto pataki ta morisun re asi morisun re amo bi o ti wa atumo bi to ti wa a o mo ipinle se oye imo ijinle ati ko kodun mi ogbon inu eto na e te mo riri ijinle oro un enu olodumare to ntenu omo yin olorun femi ajakaye Mr. Mario Robiojo e se wa puluwo ojayin lori eto paronu re koja yin o tawarawara te ba fe ki won wa ba yin dari ayeye yin aderin posunu ni mo ninu soro soro ke ma pe number yi te ba fe darapo mo wa 08033793018 ati 08025480737 ati 08055645897 ile ise Mario Link Communication Limited loni e je ka jogbo to se yi o

0: e ka le
1: won bere lowo mi won ma tun bere ja so pe
0: fun gbogbo eda ti olohun oba mi fun laye ati ore ofe lata jo nse lale oni
1: ninu wa wa dun ale ni ton se do
0: ta jo ndara po omo mi
1: ale ni ton
0: lori oko ati ikoni to ni alubarika to po onu
1: ton se do
0: lapa bi na lawa adaba
1: ale ni ton
0: olohun oba mi na lo ni oje asaju
1: e wa da won lo
0: nla nla lewe agbagba ti e na ruko ni pada ruwewe
1: ope ada won lo awa da won
0: emi omo bi ti owo je eto yi na ede lale lale yi ati akoko yi sugbon da mi loju mo ma fun yin tan gbianju e mobile ro lati ko opolopo number ale nitori yo se lanfani topo ni o
1: olorun fe mi ajakaye
0: Eda o ne wa ko je entertainer ko ma ni fan ti e.
1: Aro nura le do yi.
0: Bo fe daada bi o ba fe daada. Ta yin pe ni fans. Fan o ni lapa temi.
1: Aro nura le do. Aro nura.
0: Alaji olopa eleran. Mo n kin salafia na ni ati gbogbo eda te je ololufe temi.
1: Aro nura le.
0: Ta o le jojo ma se bayi. 0 3379 3018 ni number apa odo ti mi o du se mo je bi ale oni tun ma lagba
1: araye
0: agbe yi kale kale ma fi dura wa nu nitori boluwa e ba ru oro nigeria ibi to to bare de mi o le so pe ibi ti won bade
1: fdc kale lori ikoni radio
0: akoko ni
1: lalale monde
0: Awe eyan ti n darapo lori Facebook bayi. Olorun fe mi ajakaye. Idan baba idan oro baba oro. Ohun to Olorun oba mi fun mi. Ohun e ni mo n lo idawula nla ni. A lo doju ale na ni. O lalu barika to po nu. Ikanni ni. Ba ba si fe polowo. Lori eto parunu re. Extra. Iwo na gbiyanju ko kan number yi le ko ma pe mi lati akoko ina lo. Yo si anfani pupo fun yin o. 0803793018 o na ni number mi. 0803793018 number temi re. Okay now.
1: Olorun
0: fe mi. Wa lo obirin like owo se lo oto ni. Te ba lo obirin like o. Ki la wo okunrin like. O le wa nu comment o. Oga wa e ku ise e si ku eto. Be se kimi na ni mo gbo.
1: E ku ise.
0: O se se ki ju awon number to po ta lale oni. Eyi te ba ka daada. E gbianju e ko number mi le. Bi n ba ti n ku olori eto. E ma gbianju lati pe mi. Nitori ki le ba silekun.
1: Ajakaye o.
0: Anfani to po fun yin na ni o. Olorun fe mi mama ajakaye lo uko mi. Gboro gboro tin sawo gboro gboro. Bobo to gboro to tin tu ta fapare gbogbo e da la. E gbe mi la ma gbe mi anu. Ase ati mi ojo kurugba opolo ti mi ojo konko. Idobale ti pe jo ti ju afaya fa. Emi lo tore mo to da fo gidegbe. Kete kete kete. Ni mo da duro lawujo awon soro soro. Ta ba ti owo awon agbagba ta ti juba fun. A ti fori gba adua. Eleda me mo be o. Ma je fori gba ipati gbogbo e da ti won darapo omo mi. Oju oni tin. Oju yin ti owo. Nibi to ba ti ma ni. Oju yin ta fe fe. Omi n gba yi lawujo gbogbo nkan mi mu na ni. Ba mo gba mi nira. Bo fun ba n gbe ni. Ba ba ro mi. Afun na o ni lo. Ba ba si tutu ju wahala na ni lorun eda. 0803793018 mo n kin lẹẹkan si ojú òní tí mo sì ń dúpẹ lọwọ ọlọrun ọba mi kábíyèsí ọba tó ṣe gbogbo ẹ tó sì jẹ kí gbogbo ẹ náà ó dùn ó dùn òní yóò dùn dáadáa ṣe bẹẹ mo nọmba láti fi pè mí wọlé 081 ṣe ẹ kọọlẹ 6251 9991 0816251 9991 O náà ni nọ́mbà tí ẹ máa fi pè sí odù òní. Ẹjẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ tún wá gbọ́ ẹjẹ́ tó ń padà pé nọ́mbà mi fún yín. 0803793018. 3379-3018. Number ti mi nye 080-3379-3018. Una ni number me. Ayi, ile kon wa ni bi kan ti wan si nwa wan ti oba lowo to ba si mo pe o fe fi owo de nkan mole o le ma pe number yi na lati akoko yi na lo is 0912492292983 is 0912492292983 o na ni number yi abi ke pe 0702-0970-3092-94-12. Loruko ore mi je nforuko baba e bo lasire e wa gbo o ori afefe la o an lati pe yi so eh o si je ore mi mo si ri pe o kan aburu mi okan na so ye yin o kan aburu mi na ti mo si wa ka won igbati mo si bere lowo re kaka ki o da mi lohun ko se sori ko se sori o si dun mi lopo lopo emi na wa se nkan kan ti n ba jebe loju tin e pe mi idi ti mo fi jebe loju yin ke so fun mi ti n ba si jare idi ti mo fi jare ke si so fun mi egbon e ti mo si mo pe egbon e ni egbon e o si fi bi odun bi sope merin bi meta bi melo kan lo fi jo wa emi na wa kan egbon e na se mo jebi pe mo kan egbon ti e na na pe o kan aburo mi na eh mo n bo na eyin ololufe mi e je ki n sare gba ti bi na ire
2: se be mo ipo ojojumo le dan fi gije mi mu se faaji sugbon awon omo eniyan wa ran ti pe awon oje ati mimo to wa injurious and destructive ton shakoba fun ago ara lo poju inu tewe tegbo tewe bi ati sun lawon to le satunse wa ile ise lomsam lo si mo awon ojulowo natural product won yi aku ka fo ka yo ka wa fopo le ijile gbe kale ko wa lo si ago ara eniyan ko wa ma rejuvenate reactivate revitalize vivify resuscitate reinvigorate ki gbogbo medemede ra korako nyama nyama to wa lago ara o bere se n po ra danu danu ko wa ni si gbogbo fifi egbegberin bi ala kake yon ma le bere mou nga pe lwa iro ron sun kwa ni sipe ibi kalara on huni on joni on tani on roni on gwini oh e wo mi o maru ye se pe poju e ma bo ni Lomsam Natural Health Clinic 24 hour service neti won ori ofesi wala tiri a wan kwashe moshe dokita fwa bayo lori on kon toba ndoju kon yin abite yin ndoju kon biye bade ripi yin kakan o se yin kondi sheko pe lu detoxification she dada fome eda o yasi 26 adukba ye gule ni ndoju kon high court gate akwe telephone 080-381-7782-68 Lomsam Natural Head Clinic. Oh, look, it's a dead end. Cut off from health benefit.

0: mo ba yi court o
1: ani ti mo tun yi court si fele dubare
0: nitori wo li ilu mo ka ni
1: ko ti buru
0: e wa wo prophet gbogbo aye nkan sara si
1: ani e wa wo ranse olorun ala
0: gbogbo eniyan tara ti e se saraka
1: se ledumare
0: prophet doctor
1: alex omojowo jp
0: aka
1: sele ale
0: owo jo owo
1: seju ise
0: oro ju oro
1: imo ju imo
0: ipe ju ipe
1: gbogbo ara kiki adura to nte mimo
0: agbara wi be
1: so be
0: je be
1: ina gboruko mi o dakari wo
0: sugboruko jesu sajana jana
1: e sati meni te ni
0: prophet doctor alex omojowo jp
1: aka
0: sele ale
1: iba
0: abe ti bo ni
1: beta ba so nipa irere
0: isoju ninu
1: tabi laari ijo
0: se ba ti pe prophet
1: doctor alex
0: omojowo
1: dani ko won dai lohun
0: wa gbo
1: iwo ta ye nda lan
0: iwo to rona abayo
1: olululu ko
0: o tete te ko ti
1: tirise
0: de ti je to ni wahala
1: iwo to ri awo lati fe
0: gbo lose
1: to gbo na abayo
0: iwo to fe lo si loyinbo
1: gbogbo ona ti di parapata
0: afoya
1: prophet doctor alex omojowo jp
0: ti se ranse won ti de
1: london
0: israel
1: jerusalem
0: canada
1: to dani kije na se
0: se to ba won bo lati kare
1: tabi latari gidi
0: sa ti gbe okada
1: ko so fun won pe
0: won lo si celestial
1: fari pari
0: to peyan mo si sele ale
1: to wa ni simi loluwa
0: oloko agbaluko arigidi akoko
1: wa laye to po
0: e pe wa si number yi
1: 08035248215
0: ani
1: 08035248215
0: Jesu loluwa.

0: Omo ya jowo Ebenezer omo bibi inu baba omo ya jowo mo tun ti de lale eto ni Olorun oba mi oba deda aseda ibare Olorun o se bi ose to koja re ta ku lori eto yi pe lase Olorun oba mi la tun se be ta gori agbagbe lale eto ni ope pataki fo Olorun oba mi ton so wa lo so wa bo Olorun oba mi dakun dabo ma pada leyin iwa o ko ma si pada leyin awon to ni fe wa to n gbo wa lojo mejo mejo se bi eni ti won pe ni olu onigbagbo leni ti o mo Olorun oba mi to si se to Olorun oba ti ado kan ba wa de laye nbi onigbagbo o gbudo simi ninu igbagbo Olorun oba mi to ba wa simi isubu de niyan o bo ki yen ka le o sele alexafa na le to ten gbo yi nibi ti omo Olorun to to ni ti fi adura wogun aye ni pale tutu Prophet Dr. Alex Romojowoje P ti gbogbo aye mo si sele Alex ti jo Celestial Church of Christ Calvary Parish simi loluwa olokun agbaluko arigede akoko e mo ba ti ma seto yi lojo mejo mejo baba yo kokon selaye nipa gbigbe omi si di radio baba yo tun se be won selaye nipa ti o waye nle josin won lola ode yi se radura ti o waye nle josin won lola ode yi eleyun ti se be o ti gba le gboko to wa je wipe abe iboji ti be na ni gbogbo eyan sa si be ogun se nbe adura n gba lotun lo si ide si se be o n ja pe lase Olorun oba mi ni ki se te eyan be alakala ifaseyin airomo bi airokora ya yo pora laye ko wa e wa ri dande idunu igbega yo je te yin irin ajo silu ebo yo dirorun fun yin ekun ele ten sun latojo to ti pe yo kuro ninu aye te yin to wa ma gbo mi baba yo se be yo selaye nipa aworan gbogbo e gbogbo e namba baba ni ke se be ke ma kan si fun itoni ati adura to gun aye eni fi nse tadura eni fi ngba teda fi rerin nigbeyin oro namba baba re 090 28 242487 090 28 242487 tabi 00 35 248215 00 35 248215 Okinye ku kale mo ya jowo Ebenezer lo ko mi wa ni ku mo ro leke amele mero ede kata piloro ti wole asebi na ni mo fin kiyin kale o baba ti ben kale lale etoni baba mo kiyin kale fi adura side eto lale etoni
1: Jehovah
0: mimo
1: Jesus Christ
0: mimo
1: Michael mimo
0: mimo
1: Olorun alagbara
0: kabiyesi
1: sokale saarin wa
0: amen
1: eto yi ba wa se
0: amen
1: wala mai ko sele
0: amen
1: wala mai ko sele lorile ede wala mai ko sele ninu le ori kokan wala mai ko sele gbogbo agbara to nwa ko aye wa seyin ni oruko Jesu lu adana sun olorun gbe ori kokan ni ja tori pe n se ami e n gbo mi ni bikibi te wa ni oruko Jesu ogun oni ja yin o
0: amen
1: aye oni pon yin loju o
0: amen
1: e ni ri fa seyin o e de ni subu ara e ni subu emi ogun ni foruko oluwa
0: haleluya
1: Jesu oluwa wa
0: amen amen amen ni oruko Jesu oda baba gege bi mo ti wi lowo obere lekan ni mo pe salaye nipa gbigbe omi si di radio e tun wa salaye nipa e to wa ye le josin lolo ode e tun wa se be e salaye nipa aworan
1: haleluya
0: haleluya
1: bi a tin seto yi lowo lowo pelu idari olorun e je ki gbogbo okan to wa labe ohun mi ki won gbo mi si abe radio kan gbe segbe radio won iba je pe o fi epise ti ni iba je nu phone lo tin gbo ni iwo sha biyanju gbe omi si di radio yen ko wa wo iyanu olorun tori pe olorun lo ni ka se be bi a si tin se be ni ara nsele logun se ni olorun si n da si orisirisi isoro awon eniyan bakan na ni ola ni ago mewa a ma n se eto kan lori ijo wa a n pe ni atuyan ogo olorun ma n tu ogo tutun yan sinu aye awon eniyan nitori pe olorun mo pe esu n daye laamu o ti n gba ogo lọwọ eniyan ni orisirisi ọna olorun ma n tu ogo yan fun awon eyan awon ọlọgbọn ma n wa lati wa tu ogo yan a ma n be lago mẹwa si ago meji labo si ti n debe gbiyanju lati gba nọmba tori nọmba eyi ni ẹnikẹni to ba nife si lati ri wa emi fura ma se kansele fun yin gbogbo awon isoro anytin to ba wa a ma so fun e pelu ọna abayọ a ni jẹ ko so ohun to ba wa awa la ma so nkan to gbe lọkan to wa lọkan to ba wa a ma so fun e agbara olorun ni bákan náà bó sì ti ń bọ̀ ní oore ọ̀fẹ́ láti mú àwòrán ọmọ bàbá ìyá àti ẹbí dání láti wá fi gbàdúrà bí ìgbà tó jẹ́ pé àwọn náà wà ń bẹ̀ ni bó ṣe rí nìyẹn atọ́kùn.
0: ẹ ṣe bàbá ojú òní tìyín ẹ wá fi ara balẹ̀ lálẹ́ tòní kẹpẹ́ nọ́mbà yín fún ìtọ́ni àti àdúrà tó gun ayé ẹni fi ń ṣẹ́ tẹ̀dá fi rẹ́rìn nígbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ tọ́nà ìgbésí ayé ẹ̀dá tó fi egun gérégérégé.
1: nọ́mbà wa ọ ni 08035248215 àti 09028242487.
0: ẹ ṣe bàbá ojú òní tìyín. nọmba bàbá rẹ fún ìtọ́ni àti àdúrà 09028242487 09028242487.

0: Hello, somebody a kaleo.
1: Hello, a kale sir.
0: Shall I fi ale wa ma?
1: Ola ni mo pa mi na.
0: Mummy na yin tutu, kilo shele. Sojo pa waya yin ni.
1: Sa?

0: e so mo phone a gbo yin dada lati ona jijin.
1: Hello,
0: e ka lesa salafi alewa.
1: Thank God.
0: E wa nbe yen ina mommy o tan le.
1: Okay,
0: kini se te nse sa?
1: Businessman.
0: All right, e je ka se se kan sa.
1: All right,
0: e kan ba mi, e ti wa ni yara bi living room lewa.
1: Bedroom kan
0: se ko sa won mo nbe yen.
1: O wa
0: awon mo wa nbe yen.
1: Benny.
0: What is so? What is so? Se shop ka ma lo. Daddy.
1: Sa.
0: E ba mi si so loju egun, e ba n bo epoko lara ogede. Mommy she e ma like lati oh oh. What is allo? What is allo? Hello, somebody e ka le o.
2: Hello, ala itale.
0: Shala fi ale wa sa.
2: Ah, ma dupe o.
0: Yeah. Mommy nko.
2: Alasani
0: mami wa o. Shaman be.
2: Mami wa pelu mi.
0: O ti a ti se soundtrack jade lale yi so mo de fe ki mami kan siwaju wa ninu orin orin kiko agbagbe lati ko orin ibere sin nigba ta wole. E ba ngbe fun fun mami.
2: E ngbe fun mami.
0: Hello mami.
3: E le ka lesa.
0: Mi o ti soro e ti rerin. Iro waya wo waya yin gbe o. Now she I like lati ko muslim ni abi christian
3: muslim
0: e ma ko ni asalatu lale yi ma hello
3: hello sir
0: e ma ko ni asalatu lale yi
3: okay sir
0: daddy she n gbo mi
2: n gbo eta
0: e ba mi si so loju egun e bo epoko lara ogede
2: o ka yo ba de baba mi
0: e bo epoko loju ogede yi. Mommy shanti bo.
3: Bed ni sa.
0: Okay, daddy e joko se ti bedi. Mommy enye wa ku e bo si waju won.
2: Okay. O ti bo si be.
0: Mommy.
3: Yes sir.
0: Kini nkan te nwo lo kan? Se ogede agbagba le ri ni abi ogede paranta?
3: Ah, ogede agbagba ni o.
0: Ogede agbagba. Microphone yen to bi dada.
3: Bed ni sa.
0: Egbamu. She ti gba mu.
2: Ala ni wa pa mi na.
0: Hey, calm down daddy. Mommy she ti gba ogede. E ti gba microphone yen mu.
3: Bed ni sa.
0: E wa mama ko ni bi eleyi. Okay, e ko se elotu etu e.
3: Elotu etu.
0: E ba soro a gbo dada microphone yin yen osun menu mi dada.
3: Elotu etu.
0: E sun microphone e gbe no si microphone na woman Nigeria fe gbo yin.
3: Elotu etu.
0: O ya e ba wa ko ni asalatu kan sa lohun wa.
2: Ala ni ma pa mi na.
0: E calm down sir. O ya mommy e ba wa fi korin asalatu kan so Olorun oba.
3: La ilaha illallah. Olorun ba yo mi je.
0: O ya ayo yin le gba mu o.
3: La ilaha illallah. Olorun ba
0: yo. O edu mommy a ti gbo o da be pe ito wa lori microphone yen. E fowo nu ori microphone yen dana. E fowo nu ori e.
3: Mo ti
0: no. E ti fowo nu ori e.
3: Beni
0: sa. E fe yi si lori ke fe idoti ori e danu pe. Oya now mo ma ko yin ni orin kan.
3: Yes sir.
0: E ma ko si microphone yin. E so pe bismillah in the name of Allah. Oya. Allah mo ba yo mi je. Mo fe tu asiri enikan. Gbogbo yin le feyawo fun mi lojo si. Ejo wa mu nkan yin. O ti su mi. Bibi yen fe gbe mi mi. Igba ti mo pe bi omo 26-27 years. Mo ma gbadura kan gba yin. Mo ma gbadura kan gba pe Olorun mi o fe boring wife laye mi. Tori mi o le imagine ki n gbeyawo sile ko ma wa dramatic. Sometimes kan binu ti o ni tumo ki wa ma so fe pe baby ijo na obirin ni e. Be a woman, you don't have to be a man ko wa all the time.

0: essay to Mr. Governor Multimedia Egbon mi Gbenga Asade apa abule wa lale mo so fun Gbenga Asade mo ni awon egun eleegun kan wa lowo mi to ba je pon ma manage yo kankan ma pon lana eyin alara wa mo ja yin ton ni bi akoko mi lo kan seyin nipa arabirin kan bayi arabirin yi sincerely speaking mi o ti awon okunrin to npe pe awon fe fe mo gbe opopolopo nu won yewo so lady yi she was available gege bi mo se so fun yin 28 years lomo birin single mother ni ko kawe o sugbon o kose owo so e ma wa disappointed be ba bi le re pe certificate en ko ti o ba ni ko kawe sugbon ni se owo so o wa available teyin ba mo pe e le fi saye omobirin re wa a fi photo eyin mejeji won ra yin number mi le ma pe si o kan mi fo a mo celebrate alaja ija lonibo alaafia le wa lale mama awon eyan wa ni apati amotekun niyan ma pe number mi sita leyin eto eyin te ba fe se polowo eyin te ba fe mc eyin te ba fe se birthday shout out eyin ti e ba fe ba mi so lori omobirin yen e le pe mi si hello somebody e kale o
1: kale o
0: sala fi ale wa
1: adupe folorun
0: mo mi nko
1: lafta lawa
0: se wa nbe yen
1: o wa nbe o ranju kale bi flight agbeji
0: o ranju kale bi
1: full light
0: agbeji. Hello mommy e kale ma.
1: E da won lohun.
0: Hello ma.
2: Kale.
0: E kale ma. Yes ma.
2: Kale.
0: Yeah. Eh ojo won ni daddy ti fowo kan le ori yin last.
2: Ojo ti lo ma fowo.
0: Ojojumo. Hello sir.
1: Daddy mo da yin lohun.
0: Ojo won mommy ti fowo ra yin ni irun aya la se ni irun laya.
1: Ah o po gan.
0: Ojo won ti fowo ra last.
1: Wala
0: igba kigba ni now mo fe ki mommy se kini kan
1: okay
0: eba mi sun si ori bed yin
1: ala ori bed la wa
0: hello mommy
2: hello sir
0: yeah sun ke gbori le aya daddy e wa je ki owo otun yin e je ko wa lori ge won eyin kan rara ma fowo ra e kan rara ma fowo ra ge won yin e gbori le won laya ibi ige won kan e ma fo ti mo de o da pe bi mo se wo daddy yo ge die e ma fo wo ra ige yen hello daddy daddy e calm down eyin wa je ki owo yin lo si bi abe irun won ni bi owo eyin se ri bi to ma je koto ni bi eyin ori yen e kan ra ma fo wo to se e wa ma korin ife kan fun won bayin
1: ala
0: ni wa pa ni o e ma ife kan fun mommy bayin ni position te wa yen oya
2: o mo pa ra o
0: e korin ife fun mommy ara yin o bale
1: gbeng
0: hello sir e wa romantic eti sariju e calm down dear oya
1: alali
0: oya
1: o da ro

0: Hello, somebody akale o.
1: Hello,
0: ekale sir. Egbun yen soke dada.
1: Hello, ekale sir.
0: Shan ba yin fe yawo yin ni.
1: O ba mi fe yawo mi.
0: O ye egbun soke be en to fe yawo e fun ra e.
1: Ekale sir.
0: Shala fi ale wa.
1: Mommy
0: nko.
1: Mommy wa bi o.
0: O wa nbe yen.
1: Be
0: ni. Mo kan fe ki e ba mi so won je dada passionately.
1: Okay.
0: Oh yeah. Ah, udaro. All right. Ojo ti lo. E ja mo lo liwaji e die. Oju opo te le pe mi si re. 090 5710 9094 090 5710 9094. E dakun business ni e pe mi fun. E mo fe jo le yin sun mi o. Daddy wa o se dada bayi, mommy wa o se dada bayi. E lo gbe ba won therapist. On to ba ti yato si alani omobirin te so yen mo fe kin de bere awon document ti mo need. Abi alani I need yin fun MC. Ide MC Olokuwa, MC Wedding wa, MC Komo, MC Birthday wa, tabi elol ni advert yen, mo fe se advertisement e jo. E ma de pe mi la ago mejila oru. Mi o mo bi ma se salaye fun yawo mi pe girlfriend mi ko lo npe mi 12 p 12 a.m. 090 5710 9094 090 5710 9094. Ope lowo Janus Ajbet King ton ba wa to po lori eto yi. Ope lowo ile ise AAT Trado Medical ton ba wa to po lori eto yi. Gbogbo eyin to je pe kanga yin o le disale odo AAT Trado Medical ni ke mo lo ke lo gba moran be. E le pe mi ma fun yin number won atadiresi won gaga so si. Yoku tu dojo mejo la se Olorun Oba. Adegboye gala ni loruko temi nje. Imi lalani ti ogo eni to nbarin ni ogbon. Owo kembele n todu mole oko lomoge. Radio boyfriend yan re olu aye tanatana wa. Omo kan soso ti ya npe ni my children. Olorun lo pe ori be. Titi dojo mejo ani jeun ti o te wa lorun. O daro.